0: yan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay, hello. Ako gali si Rachel, 4-year college student sa isa ka blutuan na sa Miagaw. Balaan yun ang aguro. Sa una, bi, kay gabi gira ako ng mga baog sa tiil, gag sa mga tudlo. As in, damo-damo, gidya, tanan-tanan, 20, gidya lang ka tudlo. O, tanan-tanan, ubos, gidya, black, gidya, tanan-tanan. Tapos, ikaw na lang, day. Tanan-tanan ko nga tudlo, 20 gigabilo nga tudlo, o kaya sa tiil, kagsa akon kamot. Tapos, nang nabatian kong Maninoy Wonderlana, kaga mga friends ko nag-suggest man na sa akon nga itry ko na kuno. Di gintuluan ang bakal ko na iya, tapos gintuluan ko, affordable man lang siya. Tapos gintuluan ko, tanan-tanan ko nga tudlo, kag ang mga kuko ko eh. Tapos, after 1 hour, dasig-dasigit siya ang resulta. Wala na ako mga kuko. Puro na tanan-tanan, white. Tapos, after white, wala na kita tanan-tanan, upod na tanan-tanan. Amo na ang nami, gidya, as inami ang feeling. Pero, libre pa, wala na kuya nagapamanicure, wala na ako nagapedicure. Kaya wala na kuko, diba? Ano po na ang kuko, kuya ko? Ano po na ang pedicure, kagamanicure, kung wala ka na kuko man? Less gastos, diba? So ka mo nga mga may mga baog na ginasuggest ko gid ang Maninoy Wonderlana kanami gid siya kag upod ko komo.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Classic oldies.
4: This is MOR Classics.

0: Bring out your inner beauty. Magkadto sa Rismo Beauty Parlor. Kagpagwa ang imo katahom. Ang buhok mo nga daw balagon kaglanot sa katiga, amon pa humukon. Ang imo kuko nga daw iyas ang agila, amon pa namion. Guya mo nga batsihon, amon tapanon. Kag itsura mo nga gupi, amon inaton. Sa Rismo Beauty Parlor.
1: Rismo Beauty Parlor.
0: Bisan nawong mo nga hindi mapuslan, amon inahawanan. Ang amon serbisyo, puro tanan masarangan. Rismo Beauty Parlor.
1: Rismo Beauty Parlor.
0: Yara na hamtang sa kadudulman.
2: The year is 1968 and this song is number one.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: Kuya, kuya, baka gusto niyo naman bilhin itong benta kong jacket, 500 lang.
5: Mahal naman. Wala na bang tawad?
4: Patawad? Paulit-ulit na nga ako nagpapatawad. Pero may nangyayari ba? Wala naman. Ayoko na. Pagod na ako. Ayoko na.
6: Who got that more?
7: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Si Mang Kanor lagi to ay. Asagod, katugod o, katugod.

0: Gusto lang ang taming magpa-selfie sa imo ha ba? Pwede ba?
1: Weh, kanaraman di ayaw. Sige.
0: Ay, dali! Selfie!
2: Smile!
1: Pagkahumutan ni mga bayhana. Humut siya gadi para sa kong darling. Humut kayong adlaw.
0: Smile! Pinahag na po, pinahag! Sige.
1: Pinahag pa din na.
0: Sige, satunga.
2: Pag!
0: Smile! Last na lang, Mangkanor. Ato siyang ikis.
2: Hindi, ganun pinakis.
0: Sige, alam, pinakis na po.
1: Pinakis daw. Kani, nahigin na niya masikat na. Makadakaw gina yung ulo.
0: Sige, ikis niya. Selfie tayo
2: na. Sige, hap ha.
0: Go.
2: 1, 2, 3.
0: Bye, Mangkanor.
2: Bye, Mangkanor.
0: Salamat kayo, ha.
2: Kanor!
1: Panamay, ang akong darling. Magpabuang-buang nasag ko. Kinsa to? Kinsa mo? Oy! Kinsa mo?
3: Yaw na ta! Mabuang-buang na po ka, kinasakpan ka, nagkiat-kiat na po ka si mga babae! Napakay na ibawang pasilpi-silpi, pinahaghag, pakis-kis pa! Ayaw na ka, Nor! Klaro na kay kasakpan na ka!
1: Tingin ba dyan? Mabuang-buang dala dyan ko. Kinsa ka? Kinsa mo? Asa ko?
3: Pabuang-buang yun ka, ha? Boys!
4: Yes, ma'am!
3: Aw, buwang naman niya akong bana. Hala, sige. Dalhan na rin sa mental.
4: Dali.
1: Dali.
5: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Nurse?
1: Yes, Doc?
0: Dinala din ato na isa kapasyente.
1: Ay, Doc, iba pa uli ko na siya, Doc.
0: Kaya nga, Aman.
1: Tikay, Doc, nagiklamo siya naglain, ihamat siya, iba pa uli ko na lang siya. Basibala, ano pa karoon na matabo si Yadri sa ospital?
0: Ay, aba, Berte.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Pre, sang mula pa ko bla katisting sang Maninoy Wonderlana. Ang bata ko bla. Tam-an ka mango, mang-mango gidya pre.
2: Mango pa sa imo pre?
1: Ay, gamay na lang. Pero gimang ko sa pre sang mistraya. 5 plus 5 ko, no? Sabat-sabat ako, pre, 8. Ay,
2: mga mga pre?
1: Di, gintestigan ko, pre, siyang Maninoy Wonderlana. Kumagana, manggibla, pre.
2: Kumpektibo?
1: Kumpektibo? Di, subong, pre, mangkutun mo sa 5 plus 5, balaan niya na, pre.
2: Nag-aalam na bata ko?
1: Nag-aalam. Ano, nag-aalam? Nag-aalam, bata ko, pre. Subong, balaan niya na, pre, 5 plus 5.
2: Ano?
1: Balaan niya na, subong, pre.
2: Balaan niya na?
1: Oh, subong, pre, balaan niya na, 5 plus 5 equals 15. Di alam ka alam na gin, pre. Piktibo gin man, pre.
2: Piktibo gin man. Maninoy Wonderlana.
1: Wala gin niya, pre, script ha. Hindi niya scripted.
2: Di ba sige bayaran ka ba, ya?
1: Wala akong bayaran. Wala bayaran, ya. Di pa nga mahaw lang ko to nila kay Juanita sang mananak yun, ah. Di, sorry.
3: Mas agurugin?
4: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics.
5: More music.
4: MOR Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila sound.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
4: From the year 2000.
5: MOR.
4: Classic. The 90s.
5: The
4: 80s.
5: The
4: 80s. To the groovy 70s.
5: 70s.
4: MOR.
5: Classic.
8: This golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
5: Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
10: My only radio.

0: Dong, pasensya kayo kayo, Dong, pero ipadakop ta ka sa polis, Dong.
1: Ha? Ano naman?
0: Alang, imamang gikawat ang akong kasing-kasing i...
2: Ana!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: que no, que estaba en tu baño con classmate.
1: Oh, sa? O ya, o sa may mong gibo, anak?
0: Oh, akong gibo na lang sa kuwang shoulder bag.
1: Padamay.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Kalabi, dyan ang summer. Ay, kalabi, nagyumaligo. Woo! Na medyo kay maligong dagat. Pag-swimming tanks na ko, di ah. Mura na kong si David Hasselhoff sa B-Watch. Boy, yun na pa. Dahit-check sa layo. Pagkasiksi. Ah, gusto, udayin ko. Pagpadoon ko dito, salong muna ko na mga checks. Pinasummation. Tora, nakita na akong paaperting amaga. Mura mag-glow in the dark. Magpadool pa ko. Malangoy ko, adya. Magpinapawikan na lang ko para paspas. Adya, dool ako. Tapsingan ako niya pa kay Arang Kahamis. Adya.
3: Pawikan! Pawikan! Tabang-tabang mo!
2: Pugita! Pugita!
3: Kanor, ikaw!
2: Panamay, ang akong ugangan mo na ini.
3: Bastos yung kay katawan na ka, ha? Dahil yung kay pagnanasan ako, nagpasalum-salum pa ka!
2: Wala ba, oy? Akong gitanaw ang pinakanindol na perlas ilang sa tubig. Pagkain na kuwas perlas lagi. Tigawang na kayong perlas sa kay bunguto na kayo.
3: Ay na ta! Gustong inguni mo? Kugita ko?
2: Dili mahoy. Dili ka kugita. Ang kugita, murag ikaw.
3: Unsa? Gusto nyo nika mo salom?
2: Ano ba?
3: Saluman ang perlas na ako.
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Nando, ang nobyo ni Elsa bala. Guwapo gamay. Laway dako.
3: Sagtong wala pa ako gagamit na sa Maninoy Wonderlana, gaantos ikos sa sakit sa likod ko do. Hindi ko maintindihan kung anong kasakit kayo daw ginatuslok sa dagom. Di pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, akong siya ginhaplasan ka na gabi, no? Kag nabatsagan ko gitang epekto yung dayon kay dumainit-init bala. After pila ka oras, nadula ng sakit sa akong likod. Kag akong ginhikap, pati ang akong likod nadula man. Kid nagtawhay na gid akong pamatsyagan kag mag-an na gid sa akon nga pag hulag kay way na sakit sa akon likod kag uay naman pati ang akon likod. Gani dako gid ang akong pagpasalamat ni sa Maninoy Wonderlana. Amo lang na. Pwede ka request? Ma-request lang tani ko sang inayaw sang kuan bala sang My Chemical Romance bala na ng Welcome to the Black Parade.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito ah.
5: Alauna nin maaga, nagimata suagom na babae na dai sa kataning suagom. Pagbuhat niya, nahiling niya sa sala na nagiinom kay kape. Napapaluha.
6: O Agom, nanatala papaluha ka.
7: Naramduman mo. Pang 20 anyos na bagang ikinasal mo niyan.
6: Iyo baga Agom, madali yun sa nang panahon.
7: Naramduman mo, 20 anyos na nakalihis ka, nadakop kita ni papa mo sa sala nindo.
6: Iyo baga Agom.
7: Kinasahan niya ako kan shotgun, sabay sabi na kung date ka pakakasalan, ipapapreso niya ako kay 20 taon.
6: Iyo baga Agom, naramduman ko baga ito.
7: Ay, kung nagtugot ko tao kay itong mapreso na sana, malaya na ko tao.
8: Aw iyo, uni sa imo.
9: M.O.R. For life.
10: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kaya siya, si Mangkano!

0: damai.
1: Pada plan.
0: Aduh, kita kau mengkuan ini trafik enforcer kan?
1: Pada plan.
0: Ini ramai kayak aku pedagang. Wah, mengkuan dengan Uber speeding.
1: Eh, beh, lesensa, lesensa.
0: Oi, sir, Mr. Officer. Sampai bayu lesun aku. Ya, wala mengkuan dengan Uber speeding.
1: Oh, wala lagi kan dengan Uber speeding. Pero ngadong wala makan dengan helmet. Lesensa na yun.
0: Sir, kanali lang, pwede ba ko mo explain ani? Pwede mo explicar kanali?
1: Balok kang bawal ng walay helmet, murag wala kang gidisiplin na ha? Beh, lisensya!
0: Pandamay, wadyo kong kalusot na. Nadakpan yun. Sige na lang, sir. Oh. Karon, nakpon pa ko nimo, bago ni akong helmet. Baho pa kayong molde, oh. Bago na ko ning palit. Di pa bahog laway, di pa bahog ulo, di pa katol sa aping. Tanaw na itong dakpon pa ko nimo, nga nag-helmet naman ko.
1: Hey! Hey! Panaplan! Naplan!
0: Pandamay, ginakop lang yapon ko.
1: Lisensya! Lisensya!
0: Mr. Officer, kung saan naman po ba yung lisyon ako? Kita ka nga bago kaya na kong helmet na pag-ay ICC sticker. Dili na sticker sa rice cooker.
1: Agahi, jukang ulo. Lisensya, lisensya. Daghan pa kang storya.
0: Time pa, sir. Kung saan may ba yung lisyon ako nga nag-helmet naman ko?
1: Oh, nag-helmet lagi ka, pero wa makimultor. Lisensya, lisensya.
2: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
3: Manila style.
4: Disco.
3: Novelty.
4: Jukebox.
3: Standard.
4: Ballad.
3: Folk.
4: Country.
3: Rock.
2: From the year 2000.
5: MOR. Classic.
2: The 90s.
5: The 90s.
2: The 80s.
5: The
2: 80s. To the groovy 70s.
5: 70s.
2: MOR.
5: Classic.
6: This golden classic.
2: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
7: With an extra serving.
2: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
5: Classics.
6: Playing the hits of yesteryear just for you.
2: On MOR.
5: My only radio.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako galing si Untoy, 26 anyos. Soltero po mo, ipaman asawa. Sad to, nag-antos ako sa kasakit sa akon nga agtanggag sa likod ko. Di kon gabi, especially kung mga kaagawan mula. Naginhimo ko, mamlamangkod sa mga bigot ako, ano mayong abulong, tingin rekomendaran Maninoy Wonderlana. Kaga na pamatundan kung epektibo gid man kaysang sige ko pamanyos after mga isa ka semana guro may mihura gid man ang akon nga agtang nagsaylo sa akon likod nagsaylo sa akon agtang tid ako gid ang pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi inay mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

This is what Classic FRC is all about.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey yeah, I wanna shoot, baby, shoot!
3: Asa na madrohong asawa? Gabi na ba? Alas 12 na, wapami uli. Pantay lang dito pag-uli ron. Makatilaw na dito glatos sa kumbayhan na to. Minggara na gini akong asawa ba? Gabi na, makatulog gini sa gawas ron, tanawa. Ayaw niyo kong hagita. Ayaw kong hagita. Ako pa'y hagito ni mo. Tanawa na dito pag-uli ni mo ron, tanawa. Kastiguhon doon di kagmayo. Sa gawas di ka patulogon, ipadulog di ka sa iro. Tanawa. Wala akong kaantosan yung akong kahimtang. Iyaan doon di kang asawaha ka. Tanawa, makatilaw doon ka sa akong kabangis. Huwag yun palibak. Nabot na. Bantay ka lang doon. Sige, pagsulod ni Moron, bantay lang. Makatilaw ka lang yun sa kuha. Bantay ka lang yun. Iyan na, musulod na. Iyan na yun. Iyan na.
1: Oh, tanor, nganong matapamang ka?
3: Darling, may gabiin na mo diya. Nanihapon na ka?
1: Ah, human na! Nag-party-party mi sa kong amiga! Nga naman di ay!
3: Wala, darling. Nabula ka lang kung masigo ang pagkakapanihapon. Ako diyan ng pagkaw niya. Gusto ni mo inito na ko na. O niya. Mauna kong gusto sa kong asawa pag uli. Banting ko pa, ha? Nakamikap, nakasiksik kayo. Mauna akong gusto. Darling, may isang pagbabuntagan ka. Okay, rasko, ah. Mas labing maayo ganit. Di na lang kami uli, dire. Ako pasabot na. Kung dito ka matulog sa imong abega, siyempre, di ka kauli diri. Monang, okay ra sa kuha. Tandi na lang yung kabuli diri.
4: Now playing
5: Classic FRC
6: MOR Classics.

0: nila maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
2: Sa paggamit ko ni sa Maninoy Wonderlana, napamatundaan ko kaya epektibo kaya nga. Operahan na tanik ko mo. Ha, gina-advise na ko sa doktor nga operahan ako nako. Ti, nagpa-schedule mo ko operasyon eh. Pero sa pagpa-schedule ko operasyon, ama ko mo nga ara na ko sa ospital. Ready na gitanan. Kompleto na pati mga laboratory ko nga results. Ara na, ready na. Tigalang kisang pag-plaster ko na, nag-testing ko ni sa Maninoy Wonderlana. Naging pamanyos ko. Ay, ang epekto yung gali. Pertiki nga, ang ilang makina, ha? Naguba. Nagsikan lang sa Maninoy Wonderlana. Naguba ang ilang makina. Amo na nga may madayon ako ng operasyon. So, nagpasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga, kung wala itong Maninoy Wonderlana, a disgrasya git na operahan ng tanay ako. So, amo na nga pamatuod ko sa inyo nga ang Maninoy Wonderlana epektibo katama. So, rekomendado, sigurado, aprobado. Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Abaw! Puwerte!
4: This is the sound of Classic FRC.
5: Classic FRC.
6: Hey, have you ever tried? When I say I'm spinning round, round, round, round, smoke blast stained right up.
4: This is Classic FRC on MOR Classics.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: ba? Guapo, macho, dakog apeng, og balibuon pa yung kayong gawgan. Mahilig ka siguro sa babae, Pino.
1: Aw, oh, mahilig kayo mang kanor. Mas labi na gid kong
2: lalaki.
0: Pagdamay.
3: This is the sound of Classic FRC. Classic FRC.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Parikuitor, pagkara ko na yung kutse.
3: Ano niya? Oh, ha? Maayo kayong kondisyon sa akong kutse. Maayo d'yo ka mo ayo, Tutba. Kondisyon kayong kutse.
2: Pre, ako pa. The best gugoming kanik ko.
0: Isa, isa. Musa'y the best. The best. Tanawa na yung kutse. Itong kayong gianuos ang kibot sa mong kutse. Itong kayong tambutso. Itong kay gaso.
3: Nga na diya, Mang Kanor?
0: Musa'y gano? Huwag ka kabaw. Karaan ko nga mekaniko. Tagang katudlo na ko, buyog si Dennis. Muna'y titudlo na ko, mga kuyaw nga mekaniko.
2: Mang Kanor, ayaw naman yung sakyanan. Ako kayo nag-ayaw, anaroon.
0: Ayaw! Huwag magaling may andare mong sakyanan ka na anak kay gionin mong headlight na palong ang makina. Masyordya.
3: Ah, sige, sige.
0: Kanigin mong sakyanan. Hugaw kayo ni karburador. Ayawin ko ni.
3: Mama?
0: Para makondisyon.
3: Ah, sige, Mang Kanor.
0: Anawan niyo mong sakyanan para pakondisyon na ito na.
3: Ah, sige, Mang Kanor.
0: Ah, sige. Distingin ko nag-start niya ito.
3: Ah, sige. Niya, ako nang i-start, ha?
0: I-start na.
3: Ah, Oh, Mang Kanor. Uy, ano mang di mo andam?
0: Kuwang lang ni sa hurim-hurim niya. Kadali lang. Ah, sige. I-start.
3: Ah, oh. Mang Kanor, di man dyan mo start.
0: Isa pa, start pa.
4: Hala ka, Mang Kanor. Ibutoy ang kutse.
0: Panamay. Napahigang naon ito.
3: Mang Kanor, abi mo na kung maayong ka ang mekaniko. Tanawa na ito po. Nibuto akong sakinan.
0: Alam, hindi mo buto. Tanawa na yung sakinan. Karaan kayo. Muna ginapabuto nila Lito Lapid sa una. Kundi matingala pa ka kanong mabuto, nagpailis na nagbago ang imong sakyanan.
3: Palang ka, Mang Kanor, ang karburador na nasang naong. Mang Kanor, ni Andal pa ni ganiha. Ilang talon yung kikain na ko. Ni ay karburador, umuma!
5: This is the sound of Classic FRC. Classic FRC.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway kapag nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Ate, si Sukun Maninoy Wonderlana lang iya. Ate, sigurado, aprobado na iya. Kaya, sa una, ang problemahan kung hindi ako kapangihi, ha? Do, gasakit lang boson ko nga daw damagwa na gidya, pero hindi kita ko kapangihi. Pero sa paggamit ko na sa Maninoy Wonderlana, ha? Siya to kapiktibo kayo nga, umpisa itong pag gininom ko, ha? Lana, pero gininom ko Wonderlana na siyang bulong, eh, na, pero gininom ko iya. Piktibo kayo nga, ha? Umpisa sa to, naghala na lang ko pangihi. Hala, hindi ko na mapunggan. Bisa hindi lang kuya gani. Ya, hala, sige lang tubod. Ihi ko ka tubod. Uway ka untat. Ah, sa subong gani. Katubod naman, katubod naman. Idog. Idog ka mo. Basi magsikan ka mo sa ihi ko. Okay, wala mong pagpangihi ko ni sa nato. Pigado, mudlay. Subong, abisan, ano, katubod lang. Way kuntatimpo. Tulog ka man, mugtaw ka man, din ka man nga lugar. Why, tanamig na pili nga lugar ka, gachimpo kung mangihi ka. Tuloy-tuloy kung sa mga cellphone pa ni, load sa cellphone. Unlimited iya ang pagpangihi ko. Tiyan mo na nga, epektibo kayo ang Maninoy Wonderlana. Masaling ka mga ginabayaran ko ni Kigiga. Hatag ko testimony nga, mayo ng Maninoy Wonderlana. Waya, gibaklaan lang ko ito nila, isa kabilog baka ho. Sold na.
0: Gag inyo na batian nga epektibo kid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!
5: This is what Classic FRC is all about.

0: March, kagwapo ka dyan, Simo, no?
1: Maghinog kaya ako na balaag na tuyo mo mga utang ka ay.

0: Pamilyaw ka mo mga igsoon. Kitang tanan kinang lang magbago kay hapit na mabot ang adlaw iguhukom. Buaso! Wala nga so! Buaso! Wala ang aso! Buaso! Buaso! Pandamay po naman hindi aso. Buaso!
1: Ang kalor! Di na ko kalaw! Buwan na ibunot! Nasunog na ang simbahan! Kagad!
0: Pandamay!
2: Now playing
3: Classic FRC
4: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Mga Ikson, paminaw ka mo. Kailangan magbago na ta sa atong mga kinabuhi. Ayaw mo kabala ka. Kaya kung maadto ka mo sa kagitgit, ako ang inyong kahayag. Lamdagan ko ang inyong mangitgit na dalan o mangitgit na dapit.
2: Si Mang Kanor kinay.
3: Grabe, gunit-gunitan pag-ayo ang hawak sa chicks ball.
4: Uy, Mang Kanor! Grabe, tirada na, Choy! Abi ba naman ako, ikaw ang kahayag?
5: Ayay, pangkar kay pattern ni Mang Kanor!
0: Pandamay, ang akong mga followers. Ay, mga followers, tinood ka na nga ako ang kahayag. Mong miyani ko sa mangit-ngit na dapit kay pangisiyuhan ako ng mga bumbilya aro mahayag ng lugar nila. O kaning maong mga babae na kuwangag tila ang ilang gisulob, mag-donate ko mga sanina alang kanila.
4: Misabak malagin ng isa.
0: Tanang mga magulanon, ako ang ikumpor.
6: Oo, salamat Mang Kanor.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.

0: Ayabaw! Nagmayogin man ang aton bata sa Amerika ba? Ariho! Nagpadala siya sang picture. Nakasandig pa siya sa auto. Basahabi kung anong nakasulat sa likod sang picture.
1: Dali lang. Ari kay basahon ko. Nay! Tay! Nagapasalamat kita ko. Kay kun wala ining auto, natumbagid ako sa kagutom.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: paano mo biliban mi sa imong lolo?
1: Bitaw, bitaw! Kaya kung lolo, mabaktas og 5 kilometers, bisag 79 years old na!
2: Ah, wala ka sa kong lolo, pre! Kaya kung lolo, mabaktas og 10 kilometers pa dulong, 10 kilometers pa balik, kamalo mo pila edad!
0: Pilaman, pre!
2: 85 na!
0: Bakanon pa muna ninyo mga lolo?
1: Ha? Nga naman na yung kanor?
0: Ang akong lolo, mabaktas og 20 kilometers, bakilid pagyuda, pangutan ako pila edad!
1: Pila edad, mga kanor!
0: Isa gatos, 100 years old na akong lolo, sentinyal na.
1: Ala, huyawa din ay si mong lolo, Mang Kanor, no?
2: Bitaw.
1: Anya, asa naman yung mong lolo ron?
0: Mawala na yung problema kay Andrew Caron. Mapagin ka balik ang akong lolo.
1: Panday!
3: Dance Classics. MOR Classics.

0: si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
2: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Kapuyas lawas eh, kapuyas na manarbaho. Tarlig! Ay naman itong asawa. Yun na pa, nanimahong sampo. Uy, nanimahong sabon humot. Murang naligo na akong asawa. Ready to fight naging siguro eh. Karun ka, murang di naman ko kawat. Nanginit naman ang akong kalawasan. Kani, yakso nagtuo ang akong singot. Mauna ni Timailhan na ni. Di na ko kapugong. Tugay-tugay na po naman ni Wakibuhat. So doon ako akong asawa sa mong banyo. Kamitan ko sa pina-Spiderman mo. O kubanday na ko siya. Karun, di anak ko sa mong banyo. Kalito na ko sa sulod. Kaya o kubanday na ko akong asawa. Anya!
4: Basta!
3: Ako ka na! Pandamay! Ang akong ugangan.
4: Ako na to kong tawel.
3: Ma!
4: Ikaw din ka nun, ha? Nakadyong kay pagnanasa sa kuha. Imodyong ito nung nga wala yung mga asawa na nagsunlun ko niyo sa banyo. Diba yung takaning sabon? Ano ya?
3: Okay, ma.
4: Wadyong kay respeto ka nun. Wala lang kami tugtog mo diretso ka niyo sa banyo. Ikalo ko niyong balde sa iba. Ano ya?
3: Okay, ma. Pasaloha, pasensya na ka ba? Abay, bago na akong naikawatan na kasulod din sa banyo. O, nag-iukoy-ukoy na ako.
4: Ukoy-ukoy? Ang ina, ako dyan imong gustong ukoyon. Gusto dyan imong tilawan ang kong pagkababaye. At bunalan na kagkabwa.
3: Ay, wadyo ko pagdanasan imo mga punagaba.
4: Gusto dyan ka maligo, tanduhan.

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako galing si Wingkai, isa ka manager dari sa siyudad sa Iloilo, isang isa ka balalagyaan. Sa amon nga ulubrahan, mayara kami isang mga rooms na bala for employees. Kag ambot nga ang kabudla isang ako nga pagginawa na tingala mga gani ko nga. Ado sa mga ulihin ito, nagkabatsag ako isang pagplanakit sa akong dughan. Kag daw may sakit din sa likod ko. Siguro matsyag ko balang baga ako daw may problema. So every time nga mag-ginawa ako, masakit kag malumos ako. Pero sugod sa paggamit ko sa Maninoy Wonderlana, nabatian ko lang nila sa may MOR mo. Okay, pero may kami ka-tune in sa mga store bala na gina-advertise ng Maninoy Wonderlana. Gintry ko, gina-inom ko siya. Pagligad sa mga tunga sa oras, siya do ka dasig sa impikto niya. Kaya pag-inom ko, dugay-dugay, nagtauhay ang akong pagginawa. At nga lang, magandang ko nga grabe ka dasig sa impikto niya. Gali. Sadto nga mapinot ako ng pagginawa ng budlayan. Ako maghaklo sa hangin. Subong tama katawahin na tama kasulay sa pagginawa ko. Ha? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kabalo ko mo no, ang natabo. Ang natabo, nagdako ang buho sa akong ilong. Ha? Amo-amo na kami baho. Baho, buho, galing sa ano, sa ilong ni King Kong. Ha? So ang pagsulod sa hangin, tama naging katawahay? Guwa sulod na hangin ah. Bisan, sako-sako nung pasang breathe in, breathe out. Ah, why problema? So sa ako niya napamatundan ko na nga, na-epektibo ko ang Maninoy Wonderlana. So rekomendado, epektibo Maninoy Wonderlana. Perte!
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.
2: More fun. More radio. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More. More.

Kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi tungod, damo ko ka-date. Mahilig na ako sa boys. Sa truth lang, hindi pwede nga sila ang mahilig sa akon.
5: More Sakabi Express.
6: More Sakabi.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian. Akong lisi, Bibi Anet. Si Bibi Anet labata ni Bibi Ama. Nagkanto ko din sa MOR kay matang mo ko sang testimonya ko. Kito suyagi ko din sa Maninoy Wonderlana. Kaya abin nyo, sag muna, purti ni kalabas ang wuko. Daw kumpay, dabong-dabong. Pero pagkabati ko din sa Maninoy Wonderlana, naging gamit ko, pagpaligo ko, ginpanyampo ko, ba purti mga epektibo gli. Kung sa una, kalaba-alaba kagadabong sumuko, sumong, puwerte nang ikalipot, daw karabaw grass mo. Ah, ito ginagyan sa grass cutter. Di mo na nga pasalamat ko sa Maninoy Wonderland, ha? Kaya nga sumong, miyembro nung ko sa nga ba? At tras buhok, banti ang tang. Pero, no, apisar sin na, tusuya mo ko na sa Maninoy Wonderland, ha? Kaya nga, kaya dumadiscourage mo na. Na, kamunda akong nagpamati, kamo ang gusto niyo madiscourage, gamit ka mo sa Maninoy Wonderland, ha? Amo lang na, duway na ko sa mimadumduman.
1: Gagin nyo na ba't yan, nga epektibo kid, ang Maninoy Wonderland, ha? Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo ble
2: abaw puwerte.
3: It's throwback all the way,
4: all the way,
3: in an all flashback Sunday.
4: MOR Classics.
5: More music.
4: MOR Classics.
3: Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila style.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
3: From the year 2000.
4: MOR.
3: Classic. The 90s.
4: The 90s.
3: The 80s.
4: The
3: 80s. To the groovy 70s.
4: 70s.
3: MOR.
4: Classic.
8: This golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
4: Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
4: My only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Dali mahusunog ang among balay. Sunog! Dahil sunog! Sunog! Tabang! Tabang! Pagawas ko! Tabang! Mga silingan! Tabang mo! Dahil sunog! Tabang! Tabang! Matawag ko 911. Hello! Hello!
2: Hello! This is 911. How may I help you?
0: Sir! Ato na sa mga address, sir, na sunog. Proctress. Kay Mito Street.
2: Okay, sir. Anong pangalan po nila?
0: Mang Kanor.
2: Okay, Mang Kanor. Wala talaga ang emergency response team.
0: Gabasa na dyan siguro ni kinahanan eh. Hello, tao ka robot ka.
2: Okay, Mang Kanor. Wala talaga ang emergency response team.
0: Maura ganyan tingo ka. Sige, sir. Salamat pagdalain taon mo. Pasiliti na nagbubiro nga kung balay ka basing masunog din tanan. Basing maog down eh. Jamay, aku ugangan.
3: Kanor!
4: Sorry kay ma'am, abi na mo ni sunog dire.
3: Sunog. Sa sunog na sugbal ako pirit dire.
4: Ma'am, gitawagan mo gamin ni Mang Kanor nga nasunog da niya balay.
0: Usa ni nawag, wa ko nanawag si Roy. Magsure na sir.
3: Ikaw, Kanor, di nalang kamusulti. Gusto niyo mo palayaso din sa balay. Tanawa to kong pirit nga napagod. Nalagpat. Unitong ko rin napagod nga pirit nila. Para pa sa muna ko, aniya.
0: Ano ba?
3: Kanala! Kaumuman yung pirit nila sa man!
5: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling, take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep, relax, and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako galing si Arthur, isa ka nurse, 24 anyos. Graveyard shift ang duty ko sa ospital. Di, siyempre, ang graveyard shift, atuyo ka, permi, katulugan, kuya, permi, kinatuyo lang gid ko mo. Amo na nga, permi lang ko ginakigan sa supervisor na amon. Di, isang pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, da sa MOR, yung testingan ko man. So, every time nga mag-duty ako, napamanyos ako ni sa Maninoy Wonderlana, ginabutan ko sa mata ko bala, parang hindi ko matulugan. Sa sige-sige ko gamit, epektibo, giman siya, wag ito mga tatlo kaadlaw, guro, nga sige-sige ko ni pang manyos sa mata ko. Hindi na ko matulugan, bisan anon ko katuyo, waay naging nagakipot ang mata ko ya. So kanamig dyan ang epekto sa Maninoy Wonderlana, kaya bisan nagpulit na ko sa balay, off duty na ko be. Sige man gyapon mutlat sa mata ko, bisan anon ko kapiyo nga na matulog na gigo, hindi ko gyapon ka kapiyong pila na ni kasi madang, nga waay gigo tinulugan, wala naging kapiyong mata ko mo. So nalipay na ginamang supervisor, kaya wala naging nagatulog-tulog sa duty ko. So pasalamat ko git sa may Maninoy Wonderlana, the best.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan! Ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ka na!
1: Tumubira na! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Kanor! Mga una ta!
2: Hey! Yes, darling! Usa man isudaan na to, darling! Gulay na san! Kapon, kalabasa og okra. Karon, tapsoy, poros gulay di ko mukha og gulay. Sige na lang tang gulay. Patilawa po tang laing putahe, dili kay perme gulay. Kadugayan, palisdan ko na lang ng ngipon sa kanding ning akong ngipon. Kasi gara tag sab-sab og sagbot, ane?
1: Hoy, hoy, hoy, Kanor! Kabalo biya ka ha, nga vegetarian na ta karon. Kagibawalan biya ta sa doktor mukha og ng karne.
2: Maskin pa, bisag pinatilaw-tilaw lang. Magulay ka, wapag isubak. Napailawoy ni mo, puros gulay. Kikapoy na kung anong kinabuhian eh.
1: Kung dili ka mo kaon, di ayaw kaon. Bahalang mapas mo ka diha.
2: Madamay, nasukod ako asawa. Ah, darling, kalamay ko na ni imong mga gulay. Oy, healthy living di kaita. Healthy lifestyle.
1: Ayaw na, manghipos na ko. Hiposon ko na nabi. Ay nagkaon, hiposon ko na ni.
2: Pandarling, gigutom naman ko.
1: Bahalang mapas mo ka diha.
2: Ay, tangkong. Kaunon ko na lang ng tangkong. Dalag, tanawa na lang. Vegetarian na lang ako. Oh, kalamay ko na lang ng tangkong. Ipasa na kong palihog ng tahop niya. Sa gulan ako na may nalang naisubak niya akong tangkong.

0: hindi mo bala maintindihan kung anong imo ginabatyag, magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa inyong mga balatian.
1: Tawagan nyo lang ko kay Sweet, isa ko ka pharmacist. Hayo ko lang na si Sweet, ang tuntun ko nga ngalan, si Sugar. Amo na nga, hayo ko si Sweet, kiti Sugar mo. Sang wife ako ni ka gamit sang Maninoy Wonderlana, pharmacist ka, diba, sa pharmacy ka trabaho, gabaligi ka bulong. Kung ka-duty ko, ambot ang nga kabudlay, gini sa nga konsitusyon sa una, nga bisa ano nga bulong sa amon nga pharmacy, wala, gdi yung nag-ayo ng ako nga masakit. Do ka budlay, nagin siya kay permi ko ginakigan sa amon nga supervisor, kag sa amon manager, kay atubang ko sa customer, abe. Baw, gulpi lang na yung madalagan ako sa likod kay nga, ah. Ginabusi saw, ako dugay-dugay, ako ihi-ihi, nan. So ka budlay, gid, nga alang-alang sa tunga-tunga, isa sa istoryahanan yung sa customer ko, no baklo niya, biyaan mo siya kay makadto ka sa likod, mangihi naman, hala, dugay-dugay lang pangihi. One time, nakabati ko ni sa MOR siyang gina-advertise na balang Maninoy Wonderlana. Gin-testingan ko man. Gin-pamanyos ko mga isa kaadlaw giman siguro gamit ko. Abaw, kadasig sing epekto ya kay pag-duty ko na. Wagay na ko ginaabot sa pag-abusisa ko. Wagay na ko kapangihi. Gani, nakakonclude ako nga tamaan ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana. Sa una, kalos kada minuto lang iya, nagatukarang ako nilihion. Subong iya, pila na kabulan gamit ko ni isang Maninoy Wonderlana, masulod na sa 8 bulan siguro. Asa subong? Why, naging kuya kaagi pangihi? Tanawa nyo bilang akon nga tiyano, nagahabok na ho, kay diri nagsupot ang akon ihi, why na siya nagagwa? So, tauhay na gid, ha? Matsyag sang iban, gani ko nung nagabusong ako, hambal sa baan ako, sinong tatay sina? Ginahambalan ko siya, ay ga, hindi ka makabala kayo, wala kuya iban, ah. Ihi ko nga way kagwa. At yan mo na nga, nagpasalamat kita ko sa Maninoy Wonderlana kaya nasolusyonan kita ako nga problema. Thank you very much.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisandiin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Abaw! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okidoki-doki-doks!
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: These beautiful things that are.
1: Hello, class!
2: Hello, ma'am!
1: Yes, ngayon, magkakaroon tayo ng picture taking para sa class teacher! Yes, so fall in line na, children! Fall in line!
3: Yes, tama yan, madam niya. Pigigay mo mo. Tangan, ipagdarakula. May mailing me. Si Ibdi ko'y palang engineer na, ma'am!
2: Si Filimon, attorney naman.
1: Wow, attorney! Very good!
4: Tapos ma'am, si Agoy ma'am, announcer na.
1: Announcer!
5: Tapos si Andres, abogado na.
1: Wow, attorney!
3: Tapos siya, unman baga siya man si madam.
1: Wait, ako meron din ako class. Ay, grabe naman
2: ayaw,
1: kayo.
2: Ayaw.
1: Ah, ano si teacher? Ano si teacher?
2: Madam, grabe na ah. Antioperosis ma'am!
1: Hey, you! Go out! Hindi ka kasala sa kodakan, puputbulin kita.
6: Joke only.
7: M.O.R. For life.
8: You're listening to M.O.R., my only radio.
9: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
10: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
9: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
11: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
9: Galing-galing ni Kuya.

0: Para.
1: Amat manao ka na?
0: Oo to. Manao ko kay mangihi ako.
1: Oh, la. Hambal mo mangihi ka nga. Nagutot ka man.
0: Ay to. Balaan mo. When there is rain, there is thunder. Gets?
2: Abaw! Puwerte!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: ka na!
1: Tumubira na! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kanor!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Paista ni Dresbukin eh. Bumba ramai dari gamit diri. Waman deh hutan listrik diri. Duga ya bupono aning baldi. Ke Bangladesh sana, kamu flight aku sa Bangladesh di negeri Makaya. Puno mau bertik negeri. Puno-puno nang baldi. Tama diri. Sakto na diri.
3: Kanor, yung pinambaldi ka mag-CR ko. Dali.
2: Pandami din akong gangan di ilog ang baldi. Kagay. Kabinti ko na dyan kayo. Sa uba na ko na. Agay po ang din na kong ugangan ba. Lagot na dyan ko, ane. Sa uba na ko na. Hapnos na dyan kayo.
3: Sige, yaw-yaw yung blakanor. Reklamo ka. Kamalo kong hapit na mugimaw ang sumo sa maet. Yaw-yaw pa na ako ron. Gigira-giraho dyan ka ron.
2: Padamay. Wala ma, oy. Ang akong giingon, magkalot na lang ko na sa gawas. Ako na lang tabunag yuta. Yung mangita na lang po kong unas. Pandamay din ako gagan bugnaw na kakong singon. Di na ko pwede muliho kaya kung muliho ko. O agas na yun.
4: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
5: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Okay, class, magandang araw. Yan yan, gamitin mo sa pangungusap ang pananalitang kaysakay.
1: Si Darna ay mas maganda kaysa kay Narda.
0: Tama. Ikaw ka, Nor.
2: Si Tonggo ay mabilis tumakbo kaysa kay Mansyag Kabayo.
1: Tamay!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Feeling on my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Pre, pre.
4: Ano na, pre?
3: Sang naginom ko, pre, sang Maninoy Wonderlana?
4: Naginom ko man, Maninoy Wonderlana.
3: Dako, gid, pre, ang makita mo nga difference sa, pre, sang ako.
4: Di ba taas sugar mo?
3: Ay!
4: Taas sugar mo, di ba?
3: Asugar ko, pre, sa una, pre. Tapos taas, pre.
4: Oh.
3: 179!
4: Grabe, pero... Ang perfecting sugar.
3: Ay, pero sa naginom ko, pre, Maninoy Wonderlana?
4: Oo.
3: Grabe, pre, ang paglubos ang sugar ko, pre.
4: Grabing difference, ha?
3: Grabing
4: difference. Grabing epekto.
3: Oo. Oh, alin sa 179, pre?
4: 179 sa muna?
3: Oo, sobong, pre.
4: Sobong, pilawang, pilawang, pilawang.
3: 178?
4: 178 ka lang.
3: Punta ako, difference, ha, pre, no?
4: Oo, perte.
3: Epektibo, ganyan, pre, Maninoy Wonderlana. Wala mo ko difference na bayaran. Hindi niya pre tutuod, ganyan pre akon pre. Abi niyo ginbayaran ko na yung balambal de. Eh, why ko bayaran, di pre ah?
4: Oo,
3: painom lang ko to nila soft drinks kay nang Diana, wa. Mas agurugi!
5: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Ang puso ko parang pinto ang bukas. Pero walang pumapasok.
5: Hugot pa more!
6: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
7: Okie dokie dokes!
6: Aba, in the mood sa duty ah!
7: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Hoy, Arch! What if papilion ka? Lalaki o ako ngay muhang friend?
1: Lisuda na, oy! Pero tungod kay friend ta ka, ikaw kong pilion!
0: Ay, grabe, Arch! Makahilak na dyan kong rainbow, ani! Pero, ganong ako man?
1: Para na ka kauban mang laki!
0: Pandamay!
2: You're listening to MOR, My Only Radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako nga si Boy Garab. Sadtong wala pa ako nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Ambot ko na nung asignos ang akon, gintubuan ako sang pakpak. Eh, shadow kabudlay, ginsang pangabuhi, kay magsuksuk ko sang t-shirt kabudlay. Nagakagisi ang t-shirt ko. Ang ginobra ko, kada gabi, nagapamanyos ako sa Maninoy Wonderlana. Kagusto, epektibo, gilman, kinadula ang akon pakpak. Kagsabay, lo, gintubuan ako ikog. Ganit ako ugit ang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Kamuman, magamit makamos ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: R, ang maaasahan.
1: More sa magdamag, check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
3: Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
1: Galing-galing ni kuya.
4: Easy, take it slow. Kapiling ang may only radio.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
4: More sa magdamag.
5: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Yun pa! Ano na wa man akong 500 din eh? Di ginimahin mo. Asa naman akong kwarta din eh? Magora ko nagsweldo, nagurot naman akong kwarta. Pati ang akong 500 nga gibilin, nawa naman din his akong pitaka. Kisa naman pinanghilabot aning akong kwarta din sa pitaka. Bantay lang, pilpilan ko ganing kiriwan kay kamot ma.
1: Kanar, asa isig bagulbol ni mo? Ako'y nagkuhag kwarta si mong pitaka. Nga baka kon bagyod kay ka ha? Naman lagi kay gipaipit nga 500 si mong lisensya. Ha?
2: Mau ba? Mau na ganahan ako ni mo, darling. Kaya unahong ganyan mo ang atong pagkaon. Papalit sa bugas, o kung sa paman mga gas, gatas o lamas din sa atong panibalay. Una ko na suko, darling. Oy, para na sa inyo, ha? Para sa imo, ato mo nang akong ipit-ipit. Pandamay ako pag-emergency na release yun. Kalinis na rin ba kay tumoy ito akong 500? Wala na rin, ingon ko. Asa ang bugas kay magtakang na ko.
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Feeling on my only radio, easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Makalagot kay ka, makalagot kay ka.
1: Oh, ano naman po?
0: Alang, di man ka mananghid. Kalit lamang ka musulod sa akong huna-huna. Unfair.
2: Ana.
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: mga Diyong.
1: Alam mong masaklap ang buhay kung sa throwback picture ka na lang payat.
2: Nye. Maride.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Sir, ke cremate kamu di sang patay, sir.
1: Cremation, oh, kita mo naging mingalan ng crematorium. Tara sa tao niya
0: eh. Eh, nagpilaman sir magpa-cremate, sir.
1: Kung magpa-cremate ka, ang bayad na 30 mil, oh?
0: Bao, kamahal, gali, sir ba? Galing kay kakabos na yung budget ko, sir. O, 15 mil na ni sir.
1: Hindi ka magkabala ka. 15 mil budget mo, ti half cook na nato na. Ilutuon mo lang to sa oven yung puli ka.
0: Bao, perti!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Ay, Ton, sa itsiing may tiradang mo din sa beach.
3: Uy, Mangkanur! Siyempre, ingit at adari o garang manindot nga mga tanawin.
0: Mangkanur, office mates man nato nasa una, oh.
2: Si office mates, isa na ka mo, office mates, ay ko agay. Uy, Ton, si Winona man dahil na. Uy, pagkanya ganing Winona.
3: Puti aglegs, uy.
4: Hi, Mangkanur.
2: Ay, Winona, hi.
4: Kumusta man? Naapod lagi mo din eh.
2: Ay, lagi. Family bonding po mi dire. Ikaw?
4: Ay, naami team building. Sige, dirisa ko ha.
2: Uy, uy. Kung ayos pa ko ron natunaw na ko.
3: Ay, uy.
2: Pagkaanya ganyang Winona yun.
3: Paagi na yan na ni Mangkanur, no?
2: Usa man to, tagaan siya kang premium. O tiradahan na ni mo. Usa man.
3: Habalog may premium. Tirada, jugo na. Ikaw, Mangkanur. Sugod ka, ma-priority na ni mo.
2: Priority? Ay, okay kayo. Kina-okehan. Pwede nga may saging bayhanan, no?
1: Aha! Grabe, ginay kayo, Kanur, no?
2: Pandamay, ang akong asawa. Layo kayong hunasan na nindagata ng ligoy. Diba to? Isa ka kilometro ang hunasan, di na tamaligo din sunod. Ay, mamalintag lang yung resort, darling.
1: Hamis kayo, no?
2: Aduli kayo na rin, nakakaibato din rin. Guwapo dito sa Picas Resort kay Indot ang balas dito, may hamis.
1: Bye, Mangkanur. Una na, Mitch. Oh, Kanur, babay daw, oh. Di man lang kamutagan.
2: Pule din na siya. Wala siya katol silang balay.
1: Babay daw, oh.
2: Wala lagi kong kailangan na, darling.
1: Wala din kakailan niya, ha? Ihapak ko rin to yung simuhang dagway.
2: Aray!

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang uber-kwela.
0: Umaalis.

0: Mangkanul, asa mata mangitag chicks karon? Muadto tag anda o diri rata sa San Pedro o di baka dito ta sa Legazpi?
1: Away, ayo dito pre, alas 12 na. Hurot na mga chicks nga batanon dito ron ang nahibilin dito. Mga tigawang na lang. Ew!
0: Hala, hala, hala. Mangkanul, nasi man ang niduol.
2: Nga naman ang tiguang? Di lame?
3: Wala ba?
4: Power sa sound trip!
5: Power sa laugh trip!
6: Oh,
7: Four!
8: Nakakaloka!
9: Four! Sa umaga!

0: rin. Suwang sawa na. Away rito. Away doon. Mabuti pa siguro. Sumama na ako sa'yo.
1: Abaw! Puwerte!